Siomay, dito ka ang brudet mo mali. Budak, basok, malakaban ko ba na pinagari? Budak talaga, kamil ka babaris, makay. Lagay, di ba makay kami? Dito, kamil ka babaris, kamil makay, dalawang makay. Menu kami sa ito, kamil kasos, lang sayur teh.